0: Kang Patih Dandang Suwiring.
1: Inggi.
0: Woi ngaturake pangabekti ono ngabiyantaran ingsun.
1: Nuniji.
0: Kok mek nuniji tok?
2: Lho. Kula kados

Oh, dhewene siji aja kurang, jaluke loro, dhewene loro jaluke telu, dhewene telu jaluke papat, terus ngono kuwi sampe kapanpun. Mulane kuwi awake dhewe sekolah, awake dhewe ngaji kuwi mesti diwarai bicarane.